welcome. Pero mga bayan nga jagong, respect the Panjilang Nation. Nabur ngayang nga nga jagong, the land, ngayang bubukayang nga bunjang nga. For pretty flowers, ngayang burgayang nga banjalaka. And pretty butterflies, nimburgayang nga bubukayang nga.

Kiwala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi ang ngaling nga jagong. The land ngayang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburugaya nga bugur ngayang nga jaramba yawa ngayang nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.